chubay che dung resa labi nige peke lungchik lerim ka kyan shi shugui. Lerim ka daga yugo gyabne chujo chik da kamanyi ne nipa par kama ngapchuk nge nge ring FM megahat gachume sumta chenga che ne mitakha shidu jambase nagre.

Senke namba tenge zo tari nga zo lerib na thoma sungcho yo thang tari resa lakbi nyingi mikse ke tam zo ya kha thang kabu pyo ki lhamu chukpe to na we namta che se nagde. Nga zo lerib thoma gochi shukyu cho da sheri ki lerib kong. Pel senke be chi jen dakdi doje chan chenpo cho ni kating che na we cho zo gyu be sungcho yon du shukyu yin.